ñu ka ci wacce bopam ñu jox loxo morom ma balu ko ak ne ko mala togn neen ko ko ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëk dugg morom mom mu xulo kon ñëk xulo manam xulo ba tay ñëk dañ balu ak tiyaba ci ci nek reyn mu ngi ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci diggante ay mbokam te moo di cheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yaqub góor ki di yaqub alayhi salaam nettal yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man mii wee bi mooy sa yaay

Mifail Basantara. Deke, bigor gidi naturi, ginti di bobo sokna si, manaw tante Yusufa bobo mungi bir kargi te dekinu, borgi wak bunu nu, nye, yaw sokna si, magre nyan nge nubu, sekre bi nga khamentini, khale bi wakno, bebe bebe nubu, nas bobo nubu,

nuruhu lelen syaitani iya kiwal iya juku fas yene kona def bika khamintini nak dakkor nan kira Yusuf amnan ku upose temude Yahuza Yahuza nak dafin kem bapare ko palem syar nekon nek ku bax bani narapirm dikun kulo mungi chwona banyi bok ndax mbolo nga ko ko dole waye xolam da xawna am tuti deg deg ngir jafé ak yermu deg mo am ci Yusuf wax na ne yebul zami sax ci ci mom lu mu joge moy mam jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mo ngi joge ci yahuza kon yahuza moy mam yahudi moy mam jifi mo yebul zami nak ko amul yermu ne la ci Yusuf alayhi salam. Mereka Al-Quran diwakil.

waye yentiyalla yaqub da di jangum mu diko fiwon ndax ciel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko song ndax ci beul bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppe ndax di xam bi mo xamne ko

lati fi tini gi don def ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub ba wax ko ni ko mom dal tumal ñen ko ci doomu waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tini itam laalu ci dara lolu itam taxona yenti yalla yaqub xamni doomam dilale ko waye benen pexé ci dug waye dilale ko e waye amul na ak jaxle te wax ngeen ni malakul maut ko soppon yenti yalla yaqub la bu yitté won ay mbem la wax ngeen ni malakul maut moy malaak mi jël ruh yi bi sakku ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggol nga may ma ma dem séti yenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew séti yenti yalla yaqub.

Islam jabanat ci abdu kanaan wala jamnat ishut samaka talaqa malik ibn da'ab wa ashabuhu bi yusuf wa marrahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi bin tabari di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax nan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom ñu di yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yebo nak ngeen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defo rek dañ rëcc benen bi ci dess itam lu leen wor ngeen ko nepp ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di nepp bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak la nga xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko la marchandise bi dem nga koy jaay waye t-shirt bi dem nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexuko mu delolo bu demé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delu ci ko su ko delu ci da ko wara delo xalisam fofu mo xacce da fay dal di dag waye nak ayib bi nga xamanteni taxal leen ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sanc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëjë dañ ko mëna téé gëna mëna itam fexé mu musulé deug yeesmane ko mo taa daal di jël yusuf tek ko ci digg gelem waye te parat mom nak ñu jëm egypt waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juroom la way juroom wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daal di tepp jege ci ko gëlem gi rek daldi ciëppelu ci suuf daldi dem ak supp ci bammel yaayam di joy nañ ko sama yaay jugal nga xol melokan bi sa doom ji nekk mo ko sama nga ko fexel ne bu jël ma dugal ma ci tek bi bu gisoon nañ ma doon yewé ak nañ ma doon doré kon de sa xol dana ma yew ay sama yaay te nga ju man de jaay nañ ma def len ma jaam ñu ma yob suuf sama xamul mari ko daal daadi nem meeku ne ginnawam ken nekat nek bi yusufi te biyu mu daali e wonye ko topi tankam gis yusufu mu ngi tok ci bammel yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax ne ni am mo e ben dab bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusufu mu mu ne ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag la yusuf a jóge te santeeg maalikum nu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu ne di koy jël yéegal ko ci koo gëlem gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam walaay ndax kee ñu suufale sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nek jam ñu ko ñu dañu wax seen wax ji kon rek mu ko dikoy jël mom malikum nu taxal bi ñu nga xamanteni dugg ci neen egypt bi ñu ko ci egypt dugg ci marché bi legi nak tek na mu yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñu rek

waxe bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiraay bi nga xamanteni yalla doxal na ko ci digeunte mak mu may ko te muy digeunte mu jëfandiko ndax ci mom bu gisul won kiraay bobu kon yusuf da na jotté ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis na mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wal-zani manam bu jitalé moy ke bu jigen tek ci moy ke bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebbe du soy bu ko itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak jacc mu jigen ndax xam na ni itam pouvoir manam doole goor ci jacc mu upp doole doole jigen ci jacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy ay goor mo meuna rebbe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye bokku borom xam xam yi yarante nañ fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte yitte wona ndaw si ne da nga jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu da di jël loxol door ko ci dëng yusuf ne da ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génne ci ay loxom wax na sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax erub banex ba nga xamanteni moo génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóore ci dëng neeneen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu la wax so tamit ci abi hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf a xelam xaw a jël wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yaquba dafa tiim yusuf matt baaram yi ba yusuf talatul sax léegi e di jéem a jote ndaw si wala muy talaleen e am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yaqub yaquba ne ko ya yusuf attaqmalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis yaqub yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàcco ndax jëfi kàcco nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mën na rëcc ndaw si dëgg jëfe yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di was dabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lad albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moo ne kon alquran natali na histoire bi ci natalin bu mucc ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci wérante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni

küstü. Mutlu eyni muğulunun mücidin dağısı müriyallan ve edirgenir. Mürgeni cilin muğun ak vilayede ki akul. Sultanı tuğa amul vilayet. Sıkam ni am vilayet sah, ni am problem. Kon ni fekhebe vetay ipu ko hamentini e bugula mücidin muay fokku ngay dav vetay. Dekna ci makini netline sil hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni vetayu cigen ak ngor mune ñaar la ci xaw woon wa ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñoom ñaar ñooñu la ci xaw woon kon nga gis ni kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet moo di jigéen moo ko itam benn borom xam-xam manam faylosuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala alitlaq loolu itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon yusuf bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg amoon xalaatu jéema fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam daa fekk nag ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jouer ci ñoom su ko defee nag

0: Pili. Wahine, ndiki, amadizu mitzvabi, kina khamenti ni mwengu na mpiriki.
1: Amoyitem.
0: Benu, wai umu andal. Ndike wajitem.

dhukupolena jisnune mbubuyusko mungi xote ucikanaw lolu nak wonene kon ndawsi mo nekul ci dëkk yusuf mom mo nekk ci dëkk lolu alquran netli ne wa shahida shahidun

mungkin ni mo defal di ci sama dal lo xamanteni wonuma ni mako def lolu dal di wax deug yalla xawna ma tiss li ni ko dina ak moy

nak daf koy laba ci itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi na ko ñu melni kon bi bi e azizu misra dañuy bi gis ni yo sami kartu set bi ci na jabaram setal na setal ko itam e chemis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gajjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanam te ndaw say ko defon rek rek pour rek na jotté mom ak itam jigen yi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ngir yéem ci taw Yusuf loolu mo won bur bi Yusuf ni kat ko set la mo ne way nak na la ko tej diru tuté rek pour e fitna bi mëna dal su ko defé jang mëna am yi lepp mëna delu wat mel na mu mel loolu taxon ni tej yëneenti Yalla Yusuf waye ci biir kaso bi dañ ci yàlla Yusuf

bañu nak ñom rek ñoy yayo safara jahim yalla ñu ci yalla mussel mo melni nak mom yonenti yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jottona bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji li itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam duggal ko ci tolam mu lek meññentam yenente yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol benen atté nonu ba ñu genn biñu genné nak bobu yenente yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy atté bi ente yalla daoud ne len a nanu delu wat nak ci gor gi mu sétat atté bi mu ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonente yalla daoud mom moko jur mu nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga mu ndigal man dal nenen la gisé ludul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e fuso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññent man fa fekkon meññent mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonenti yalla sulayman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonenti yalla daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñam itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjota wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne leen waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wër yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tollalon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané da di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara yalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukule la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñuy yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahi al-azam lañuy yeegi te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ci yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ci yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis ne ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu baax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamni Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeuntee ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeggal nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defee mu sutural len ñoom nak bi leen Idris alayhi salaam waxee li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wëjju day takkala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko mëna dañen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nekk na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nekk pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nekk wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lola taxone
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne ci ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yëg kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu njibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté njibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol nax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jeppi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

mu téla miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirara say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi sootee sa làmmiñ am yërmande yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxuñ ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musibale ci nit waaw waqallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru naaw naf wax kat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mii ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tam di naaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundim lu sell tan sobe rek lay dund

Aliya jema xam kan moy Juwayriya bintul Harith jema xam kan moy Mariyatul Qittiya jema xam kan moy Rayhanatu bintu Shamaun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé Khadijatu bintu Khuwaylid mom ci gir Quraysh la bokkon mo juritam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi Ibrahima te Ibrahima Mariyatul Qibtiyya moko jur yenente bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci Khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekte Khadija na ngeen ko begal ci kër go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude Sawdatu bintu Zam'a mom mak la won biko yenente bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram modon Sakran ibnu Amr ba dafa gañu bi mu gaño nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problème am lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la Aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wo wuñuy wax wala doomu ndayam bo buñuy wax Sawdatu bintu Zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci Sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi Sawda Sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba Aisha waxne mom beugon na melni mom e ñettelu soxna bi modi Aisha as-Siddiqiyya bintu Siddiq habibatu habibillah manam modi Aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te Abou Bakr nitam moko jur te Abou Bakr itam ku deggula won kon modi as-Siddiqatu bintu Siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman wax ni tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ñe ko tumal ne len yobu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ñi bokkon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi mas nako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom e jeukeram mu ngi gaño ci Khare Badar mu ngi tudon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon mom itam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenente bi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mënu na muñ neena mom len dan tuddé yaayu miskini ndax dafa

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dang ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci kefaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis ngeen ne itam khadija diko yonenti bi di tak mon ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takoko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak jurom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zam'a mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam ku ko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aisha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aisha mi wax ne ni Abu Bakr moko jur mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenenti bi masnako wax ne ko yow Aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aisha ne ko waw waye lolu yenenti bi Aisha rek lako massa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibnu Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ki la ko nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ku tabé la won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñu ne amna ben serigne bu mag bu ñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man len la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko ludul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam ludul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi, wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bintu Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bintu Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bintu Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul nafiq yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci beggone mo di dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci sun jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax ne ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abi al-Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonnante bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonnante bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonnante bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fatara nga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jifi dug ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu joge ci ndaw soso takat na kenen bamu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya bamu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen buñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ko bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya nenen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la nenen itam mak la won itam diko yonenti bi di tak kon yonenti bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeleneen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ne jigen ju bax la won wax ne itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom ni ko amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ni ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom gi nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahima mom kérok ba mu gaño yonenti bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahima mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiba momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julit ni daldi koy japp mu nek jamna waye bamu toubé nak ci lako yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natt yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu ne ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu ma metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب
0: نيوم
1: جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل مو مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي تعلي كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam wa motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol ben goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satch bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yeen satch bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digëntewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal ni goor gi wax boko comparer dori ay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop luddul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba su fekkente ni yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yem waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeeb ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaan caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man salla sayfal baghyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte sidna ali nee na daneen ko caray balaa mu caray kenn waaw moo tax ku bew rek yàlla toroxal la mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkane pour mu dugg ca sidna ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi hutikat awratu banihi mu ne képp koo xam ne da nga xotti sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xottee ko kon nag adduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalanti ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam kon ku ne na nekk mbalaanu moromam na suturaal moromam na ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko nee na da nga rëylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def mbeeri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nenañ itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyé fal la waaw so bari mborante bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax nena njumtem bari fakastalom bari nena itam kersam new kon ni ngeen di newal sen wax mune len itam kep ko xamne kersam new na nena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytu ndikuli yalla tere di japp ci lamu digle nena sa xol dana waw nena te ko xolam waw da fay dugg sa wara kon na ngeen moytandiku new kersa na ngeen moytandiku sa war lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet nena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba dess neena moy moytandiku di toga ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben

bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nena bu jamm amul nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choona nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak no kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon yu dila ci encourager bu la ci tane itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fune ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi mettina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci abubakar ibn siddiq abubakar ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko ma ngi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amon yermande la ci julit ñi ku amon yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko

karé wona tos karé ci dundek ñaari wayjuram bañu nek mak néna mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam té fekkul won mu am seen ngeureum ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleku wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mu ñuko wona wax ak famu agon ci ragal yalla neké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram wu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam lolou mo taxone man te tuddu batu sédé waye ba ko yaayam e balé bakar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lol ndax yalla néna bu wayjur méré ma mer bu contané ma contane waye nak wayjur yi buñ dé mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci seen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga méré ko ci lolou sama dom du def lu bax ma méré ko ci lolou waye nak méré sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokk ni lolou mo doon ngeen denkané yi nga xamanteni andi na len ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam